zitambula dakika bakutandisa mangu nyamba timu manafu ba Misiri nakuja Masaka bageza kwa kuye mkono angulonda bulungi nyo abadde mulenzi oli musajja mukulu amanyiddwa nga bwana Mohamed Rashid nakuja bamana maiya manna mosh kubide ku mutwende bagenzi bagenzi babere abadde mulenzi oli amanyiddwa nga bwana Mohamed Henry Mohamed Henry pira na pagusa bazema gwedisa abatibi manafu bali abamanyiddwa nga ba Faraos Bafaraos New Zealand balemedde kabafuki dakainja mungato bagulinye mkono bagwedisa saba na lifu mpira gunske dachika mkono na matana chari ya muti miya New Zealand zira mana forma nyudu wanga ba Egypt wakulwe chari bagiza kwa kuhiyo msambatu wa Henry mamada ni hana ya ino mpira naglete mwafunye bagiza kwa fumba mkoo abati miya mana forma na oma ashu ashu ya ino mpira natika na luga wansweksa kuna nyamu nesele manjudu wanga Hamad Fatua Hamad Fatua na popasi na jama saka bagulwe kedara milabia lifu bii bochi na gambo mpira tukunzike daichi kama kumia na mwetan lefebi ama nyibia nga msajia mkuru wana Omar Al-Ahi Avamu United Arab Emirates bochi ya gambo mpira tukunzike daichi kama mwetan nga timi mwana fubali ama manyidua nga endi papuketi ya betambude daichi kama kumia na mwetan timi ya banafe aba New Zealand ya gole ya msamba iti wa saman yecha ya udomu za nyogu nujak bude mdechike kumine tano bakule mbede budachi ne gule mkuwele chiteke zanti budachi ma banda fabali haba manyidua nga haba Misiri New Zealand ne guangiri ya breja mkosa Iran chiteke zanti Misiri ebibe bivasi viru njikupanga New Zealand ya bagenze point sinyia Misiri ya sikede point yemu nga Iran yetaga Egypt yetaga kuba

Ochali kusedumere bugola simba mukwano gwange aulirizanja galo kutegeza ko konti tuchali mu mpaka ezensi yonna oba kiyite ekikopo kyensi yonna eggwanga lyabannaffe bali abamanyiddwa nga aba Misiri mubali mukwambalaganira neggwanga lyabannaffe abamanyiddwa nga ba New Zealand. So fa Misiri tennalabika bulungi, tukirize tugane tannalabika bulungi olw'ensonga nti nno results ezimu eyimirira. New Zealand amutaddeko embeera, New Zealand yataddeko Misiri embeera gwe mukwano gwanga buliriza era ndowoozaamu konti balina okukola ekisoboka kyonna okubeera nga bafuna egoole mikisa badde bagezaako tuukawo naye balabise nga tebasaagidde nnyo mu nsonga aba ttiimu eyemanyiddwa nga eya Misiri kati balina okugezaako okubeera nga bateekawoko embeera. Results zino era teziri ku saidi yaabwe bw'otunuulira nti New Zealand singa eba ebawujjizza omupiira kubanga bwewekanya bwewetegereza obulungi Misiri baba basigazaayo ttiimu y'abannaffe bali aba Iran gwe mukwano gwanga uliza. Iran si ttiimu nnyangu wadde ng'eremeddwa okuba Belgium nga tawera naye Iran si ttiimu nnyangu, basajja bamanyi okuzannya ebiri hashi ate bayiri byosinga Misiri. So Misiri balina okulwanda ennyo okubeera nga mukwano gwange bafuna results eziri positive mu ngeri yonna okubeera nga basigala mu race efuluma okwesuga round of number 32. So ati tulabe embeera nga bwenagenda maaso pera ng'etambula naye nga bibadde tebirina batambulira bulungi, Misiri tebirina gitambulira bulungi kubanga New Zealand negolo yayemu yanyudde mu ddakiika 15 eyo musambaiti wa Saman ekyakulembeza ttiimu eni y'abannaffe bali abamanyiddwa nga aba Misiri ekyakulembeza ttiimu y'abannaffe aba New Zealand mu muzannyo guno mu ndiba eyakasameme. So butunze buli tulabe ani ayitawo ani aba Misiri agatta kuba neddo baba mu ngeri ndala ati naye wama ba mkube akaba makube icho tuchiveko kale kusimba kwetulifu tukume unde second half ayitukia kwa tujikuweleza live.

0: mwende mu hash Airtel ba MTN ogoberere ndagiriro olwosalweke 12 zokka okuva ku mobile money oteke mu pin yo olwoingire mu kazanyo gano masabu genyini sente zo wangude ozifunira ku mobile money yo nyika 255 star mwende mu hash katikati nawo vimbe mu na majaga bingo masavo aba wanguze bakulangirwa mtoka malira wo sports ne Bruce Omtabizi wamune mu chiwanja chebye mizanyo kubiri ezekiro bingo masavo akutusi wako Dotibo Logistics.
1: Mwotu ule nyo mjamu, nga weta agoku kakanamu, funayo. Mwiriwe nyo, nga weta agoku etiriza, nyuamu. Omusana baguba pereketi, we umuzemu no mumidogwa. Ebugu mwedi itirida, we umuzemu nga wenyuera.
2: 7 Up, super duper refresher.

0: pa pa ngayon ko talimu. Jeram sa magazine sa FM Radio Simon program ng beautiful lady. Mami to Doreen Favor kay mga kay tawama kakute once na wago na wala isa. Ajo ba na wago mo musiki wag kami nyogwe na eh Doreen Favor. Aro ino baza kuto mo muzza. Ino ko ka tinda ko yeria una eh dance ko tinizo segera. Reko muri ngiri ajo kwa under management ya DJ JB. Wose wakufunia mwana mwalono kwa ita Doreen Favor.
1: Edovozi ndi uli la liri mwaka bisika
0: njoki. Akabisika
1: njoki. Akabisika njoki. Ngotabude motu zo tubuguma.
0: E wano wano gaya gabe
1: tumida mwaka. Mwaka kani.
0: Ono mamita DJ mamita chikankani. Mtake ni chikankani. Sima ito cha mujuki.
1: Emu si chikankani.
0: Chikankani to mujuki ya vuganga digi.
2: Umuhimbi. Acha imba.
0: Agame mtino aina evifobi. Jeno chikankani street bar. Cheba ndo masuka budget building. Ee watu bagame mbane muntu milanga kunanga abantu bajiba neva mbanguli
1: chikankani nda yali mwoya wono
0: jenu chikankani street ba cheba ndo
1: mbanjo
0: building
1: jenu chikankani
0: yo jenu chikankani obwela bide wange nyo wali ya kumao nyonyi ya
1: pichipichi bwati
0: ya gama nakowe nyonyi katina kumao
1: nemi aka jejo
0: Eti miaka nyonyi ligeni ya.
1: Kota wakala.
0: Mane gambuze. Akantu ke kalike miaka.
1: Akantu. Social media ye like miaka. Na yaka ntoka ina miaka.
0: Akaidi.
1: Katika akantu. ke batemamu ne bakutwala mu social media yo ne ya wano. Ne konga akantu. Laba ne koja kagato. Abera koko kantu.
0: Walua gano mtu yendo kubira mukamu.
1: Teri yo mtu waina dembe kulemesa mtu kola chaya gala.
0: Okay.
1: Kuleka government.
0: So akan tekaliko miaka.
1: Tekaliko.
0: Na ye.
1: Tekaliko chikula, tekaliko miaka.
0: Na ye.
1: Kati social media yenu.
0: Yerika miaka.
1: Ye ine obuzibu. Na ye kati uleda akan tuwajia kate mebaka sule rimu. Social media kati ateyo yo biba bilale eri nsi kubwayo
0: erinda la
1: bafu gabana agalevu levago go
0: nane baga bafu mieni
1: tibasola kule
0: ka yeisi mawa
1: yeisi marubeka neyo na ye mukade
0: nate nyo
1: ya inda no kubasi
0: ya ampade
1: wana yeisi wale
0: ati do nolugendu natu
1: kakati ate
0: ngamba msajia wangi ngata atabuse ama tupano nyama sanyalazi kuma ina masanyalazi kati
1: kari uvoga funa ati mno umuvuma buta nenza ati ila kufu mechi ndu choli wata ina chako
0: chiba kichu ina
1: vola ba
2: abange tulukupio tulukupio pwepwepwe mkulu
3: tuli mbwa kabaka obwaba nioba madrati oriotia naba lamu naba mkubirida mchara wange fanso kwengendo kuwa sambu kaderebe kajingo kuni ampisi zako munange Oriotia nena laba koze koze mwate sija kutu harango damo liye buru unji na musanga kushoya kaziwe kapo alabi ka asaro mubiri senze na kuaga nila wali
1: asala guliwa
2: kareno
1: guwaina ugu hegu
2: na kutegeza hako juzi wanonga mfundi kila wiki wede
1: firwa wama firwa mune
2: chitufu
1: sale olie chela likiza omu ntu kububa dobe ila na hii
2: Sipoke ni nungi ezicha mulaba ntu zari zige na maso nga ziku ngubija aba uliriza aba uliriza aba sakanya aba sakanya na yoku nyuano kulie vili wali
1: umupudi
2: bano basa ambuzo umupudi batambuzo umupunyo evi fi
1: evi fi bali ya nyama cha ubo
2: baina yu soro mingi kakati kumukoro guno chisole chisingo kulibwa obuni obo gonza
1: Bulio wava kutiuma au kumaba niyo
2: ba. Tamu kisa mubinti wa mtu buli na nandi ba dem.
1: Neba nguanga bwa kulanga akasimba.
2: Nga ha.
1: Hey. Kwanza juki randa usi.
2: Wano bwa mukoro. Era bwa abageni kwa batandi kira.
1: Bali ya kuche.
2: Hey. Sipoke ni zonani zomutazigenda mu kuzima rai kubanga bogo sibali manji. Oruwa budi. Na ye mukiriza wachirizi nebili zonzi tuzikone ko.
1: Kubanga tinzire keka.
2: Tezile keka.
1: Later.
2: Sipokeni. Yaliye nunje ndala. Yaliye kano ingi mini yao tacos. Kano ingi mini yao tacos. Yaliye avude korea. Okuleto mzinga. Na abalala. Sipokeni yaba ntubaji uliriza nyo.
1: Ayogere tu
2: uliye. Kubanga. Bobo batade muhaira ke. Kubagenya abaja. Bana bali ba mugasa.
1: Aba wanja ulo.
2: Banja ulo nyo. Era.
1: Baparus.
2: Kano.

0: Lwache vuga kubanga yadde ya ntalo ono atudde ku ntupyo ya ino kudumira ntalo ino kumwaniriza engoma matapo ino kuvuga kubanga ono ye mudumizi we ntalo wo kuntiko na ye ku mulundi guno erina kukubibwa nge kubibwa muntu owo mukoro guno otegedde si ya muli omuntu najikuba bulijjo ene kubwambalangu mvuga peneke nshushuna madobozo niyuma aimu onuoya ono yajikuba kumukoro guno
1: kubibwani
0: engoma matapo yomukoro guno kubibwa mbalangu mvuga peneke nshushuna madobozo niyuma aimu onuoya bwajikuba vugira dakika nga tano ngaba nyoba bwadigidera kuli banyenya mutogoka yobwegwa engoma enkunamye nayo nevuga kubanga eno yesitula emisambwa gy'obwakabaka gyonna okubanga gitambula na saba nyoba atudde ku ntupyo olwaleero onayogerwako ey'omukolo guno ekubwa kibwa semanambuyu seneke nushwishwida mbuki eyo bwavaawo newaddewo omulere kapyazene
1: kunoyibwa
0: omwe gwo kufuyibwa waliwo wabulijjo kokonya mbwido mpamikoko
1: yes.
0: Lwaki kufuyibwa nga kalombolombo saba niyo baza agenda kubeera gwamasanyu
1: sinaku
0: yakuŋŋaliddeko essanyu ly'obuniyo ba bwonna bwonna bwonna
2: mpulira
0: otegedde oyo bwavaako kuddako eŋŋoma ensipino ensipino
1: kubwani eyo
0: eno eŋŋoma ensipino eyanirizibwa eyaniriza muntu eyobunio ba bwonna
1: mpulira
0: etegedde obuziza ki
1: ekubibwani
0: eno ekubibwa musajja ayitibwa kinega patama mwanzuyo mvima kituli ono nga yayozayoza omuntu okutula ku ntupyo
1: nawusogitegedde
0: bamuyita kinega patama mwanzuyo mvima kituli ono yaja

0: ziweze nye mkala sama yanza. Tulizo mruunjo, luku sedumiru bugula Simba. Nze mzukuru wa mtesa sirevu. Kasa butambara, Alfred Semba jwe na maulide mbude buno. Lero mkulemeze guanga yuri kaguta Museveni, agenda kubele karanga leyo kwe gata kubana chibina cha National Resistance Movement kukuye gira nabaiga AIDA. Obwagizo muna muyamba kumutu usa kuchifuocho mbako mchala, anachi ukuru waba ntubeyo. Saba kunzi wechibina chine cha National Resistance Movement, Rosemary Nansu Bugasenninde. Kwa kutubu li nteka tekanga bizigendo kutambula. Lero, bagenda kutuwa kulo kusarunga na kuzomweza makumi abiri munya, okuro onda kubelenga kutambula burungi. Wanategeza nti yunabili terere, ila na iye guanyi za jifuchi na chomba kwa mparlamenti, na iya mazeda uko gira na abantu be. Ababuli ili buteba inzo kumuronda, mumaso kwa mkule mbeze guanga.
1: Rede tulimonte ya kateka, ezo kuranga tuwa nizo mwagara wafe His Excellency the President, agendo okujana yoku gate dobozi, okukuye gira kukandidatu wafe, ila nukakakaba na kalangala. Tuwa kuronda NRM, tuetigendo kutuwa la masi, chitundu chino, ngate wali kubusa busa kona kubanga. Abantu be kalangala, bako la burunji nyone baronda President Museveni. Atende baronda na bakule mbezi ba LPs. Kama NRM. Ne baronda LC5 kwa NRM. Nono echo tuba kumiza. Nono mbako mchala baronde wa NRM. Edobozi liongero kugaziwa. Eliogere la echitundu chekalangala.
0: Kati waka waka waka Buganda. Ngaluwa mune eklezia katulika. Baba kanyene kayofubo kunga wabuko kwa tola Buganda. Basobolo kumanyisi wumuga sogo kumo butonde buwensi. Okusobolo kutase guangalino. Eri mkabate kwa butonde busana u.
2: Minister Ajati Mariam Mayanja Nkalubo asinzidde ku ssomero lya St. Augustine's College e Wakiso mu kufundikira empaka z'ebyemizannyo mu parish y'e Wakiso nga zino zitambulidde ku mulamwa ogw'abavubuka okubeera abasaale mu kukuuma obutonde bw'ensi n'enkulaakulana n'abakubiriza okufuba ennyo okulaba nti obutonde bw'ensi bukuumibwa butiribiri kubanga bo ng'abavubuka bamusaayi muto bankize nyo nga singa tebafeeyo ate eggwanga liyinza okubeera mu kabata akamaanyi mu mbeera y'enkyukakyuka y'obudde.
3: Naye ensi beneebanga obutonde bw'ensi tebufiiriddwako tejja kubanyumira. Mujja kulabanga amataba, mujja kufunanga ebibugumu bugumu, mujja kufunanga omusana pereketya nga temusobola kubeera na mmere. Wakakati tukyaliko wadde waddeko naye bannange gye tugenda mmaaso. Tuwajja kuba walungi okujja konga tukuumye obutonde bw'ensi ate nga tubukuuma nga tuyita mbavubuka. Twagala buli muvubuka atwale obuvunaanyizibwa n'eddoboozi erigamba ku munne nti tosuula kacupa ako era nsanyusa nnyo ndoza ne bwana mukulu ajja kusanyuka ekifo tukirese kiyonjo. Empewo eno mulaba ensi bw'efaanana erimu olufu, erimu enfuufu, erabikira ne mu bbanga. Katulina obuuma obupima empewo obuyonjo bwayo gye tussa.
2: Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo era akubiriza abavubuka bano mu Ekereziya Katulika abalina ebitone okuyambako ttiimu z'ebika byabwe kw'ossa n'amasaza asobole nno okwongera omusinzi mu mpaka zino.
3: Era nze mbadde wano nga nneebuza n'engamba lwaki tunoonya abazannyi b'amasaza, tunoonya abazannyi b'ebika naye nga tetulina abazannyi abalungi bayitirivu. Era mumwe simanyi oba aliwo azannyidde ku kika kye. Ebika temubigenda mukubiwagira ate nga mulina ebitone ebyo. Baaba oba wagira ekika kyo akasente kajja luvannyuma omanyi nti era tebalina ssente. Ogina n'owagira olwaki olw'ekika tinze neddira mamba kangende zanyire mnala naye mbeebaza nnyo bannange ate nneebaza n'omulamwa gwe mukozesezza mu mizannyo guno ogw'okuuma obutonde bw'ensi.
2: Ye omukwanaganya w'empaka zino ez'ebyemizannyo mu parish y'e Wakiso John Mary Vian Chakonyi Bugembe ategeezezza nti balina okusomozebwa bwe kizuuliddwa nti ate waliwo abavubuka abaagala okufuula empaka zino ez'okufa n'okuwona ne batandika n'okwagala okuva ku kigendererwa eky'Ekereziya eky'okutaasa obutonde bw'ensi.
4: Wabaawo ekiyiseemu oba ekikoze eki tuleete bulesi kompulenti. Ekirala nga mmaliriza, emizannyo bakulembeze bannange, emizannyo gireeta tensions nyingi. So wabaawo ky'otakkaanyiza nakyo ate tonyiga bunyizi kugenda butadda mu bintu bya parish mukitegedde Weba we nsonga tutulenga basajja naba chechitukuza. Buliweze miaka asatu tandika kuloza nga chi. Nga mtu mukuru mchitakede.
2: Ate ye bwana mukuru w'ekigo kino ekyewa kiso Saint Jude Catholic Parish Reverend Father Ron Mubiru. Ategeza Radio Simba nti empaka zino ez'ebyemizannyo ezibeerawo buli mwaka zibayambye nnyo okuleeta abavubuka bano awamu okusobola okuzimba okwagalana ssaako ate era n'okukola nga dduyiro okusobola okubeera abalamu obulungi.
5: Ekigendererwa ky'emizannyo kino kyakuleeta abavubuka wamu abavubuka babeere wamu abavubuka babeera wamu basobola okuwulira kye tuyita evanjiri oba tusobola batuusaako ekigambo kya Katonda. Abavubuka babeera wamu emizannyo gino gireeta okwagala. Babadde bazanya nga okuwangula ente ebikopo n'ebirala byonna competition naye nga waliwo omutima ogw'okwagala. Emizannyo gino era gituleetera okukola dduyiro nga Katikkiro bw'atukubiriza, Ssaabasajja atukubiriza ne Minisita waffe gwe tubadde naye ng'omugenyi omukulu atukubiriza okukola dduyiro emibiri gyaffe okubeera nti amaanyi abavubuka ge balina waakiri bagookya oba constructively mu ngeri ennungi nga bazanya emizannyo.
2: Emizannyo egy'enjawulo omuli omupiira ogw'ebigere, volleyball, omupiira ogw'okubaka, emisinde egy'akafubutuko, omweso, oludo, okusika omuguwa n'emirala mingi egyetabiddwamu zooni ssatu ezikola parish eno ey'e Wakiso nga gye bigweredde nga zooni ey'e Bukasa yewangudde n'eddirirwa Wakiso ate Mabombwe nekwata ekyokusatu. Saabwe Fred Mugabi, Radio Simba, Wakiso.
0: Yali omulundi w'ekibuga Kampala Sarongeri Yasaro kwaguleero wakomezeddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako e Makindye ate era asomerwa emisango egimuvunaanibwa nga mujo ogukyasukulumye gwegulimu okuvuvubira ssaako n'okuwekereza abo abali b'enkwe mu ggwanga. Ono era n'olwaleero lwasuubirwa okuwaayo ebyo byayagala kkooti esinzireko emuteere kakalo ka kkooti ate era ali obwakamulo mukudde eka gye bwayise wiiki eri eyise. Ono yasindikibwa ku meera eluzira yebakeyo kumala kaseera olw'emisango gy'okuvuvuba okukweka ssaako n'okulemera abo abali b'enkwe mu ggwanga. Akati ng'olusomo lw'omulundi ogw'okubiri mu mwaka guno luyingidde ssabbiiti ey'okutaano mu kyangalo gulamu butongole wakyaliwo okusomooza kw'abasomesa abatono naddala amasomero ga gavumenti ey'emukono kireese emirimu okutambula empola kati ab'emukono bagamba nti oboolyawo wandibaddewo enkola esobola okuyita abasomesa bano badde ku mirimu ate n'abala bawandiisibwe.
6: Okusinziira ku ssekamwa wa disitulikiti eno Kadu Derrick Mbojjana ng'ayogerako ne Radio Simba ategeezezza nti disitulikiti eno yamaze dda okweyazika akakiiko akagaba emirimu okuva ku ginnaayo ey'e Buvuma ng'era mu kiseera ekitali kiwanvu bakutandika okuyingiza abasomesa mu masomero ag'enjawulo n'otegeeza nti abasomesa bali eyo mu 2020 n'omusobyo be beetaagibwa mu kiseera kino.
7: Kituufu nga disitulikiti y'e Mukono tuli mu nteekateeka y'okulaba nga tuli kulutinga oba tuyingiza abakozi abalala. Ku bakozi abo guno twakosezza District Service Commission ey'e Buvuma oluvannyuma lwa District Service Commission y'e Mukono okubaako n'ensonga ezitali zimu bagiyimirizaamu ng'ekyanoonyerezebwako ate nga gavumenti ya Twitter Ministry ya Public Service yetulagira okuba nti tusobola okufunayo obw'okweyambisa obw'okweyazika District Service Commission ebeera okumpi tuyambako kubanga buli mwaka gavumenti ebakoseteza etuweereza kubanga tuyingiza abakozi abajja nga mwaba abasomesa abaateekamu okusaba kwabwe obaolyo baali bawerera ddala naye ne baba nga baasa okusobola okushortlistingako abasomesa 10. Era wenjogera kati enteekateeka zigenda mu maaso z'okulaba nga bagenda mu interviews wabuuza ebibuuzo n'ebirala byonna balabi baani abasaanidde deni baweebwe obuvunaanyizibwa obwo bw'omulimu ogw'okulaba nga bakola ki nga baweereza bannayuganda ne bannamukono bonna.
6: Kadu era ategeeza nti obwetaavu tebuli mu byanjigiriza wokka mu kitundu kino wabula nga buli ne mu sectors endala gamba nga ebyobulamu, ebyobulimi, obulunzi n'ebirala. Nategeeza nti singa akakiiko kano kanaabeera katandise okukola omulimu gwako ebbula ly'abakozi mu kitundu kino lyakufuuka olufumo.
7: Mu bimu bwe mbadde ebyobulimi, ebyobusawo ne departments ez'enjawulo engineering and works production naye ne community muri ne parish chief ne ba central treasurer bejala nabalala banje era tuongero kubiza abakulu ba masomero tibongero ku identifying wali gaps wonna nga district ye Mukono tuli committed okulaba tuweereza abanansi tuweereza abana Mukono nga bwe kyetaagisa
6: ku lwa seddume Lubogola Simba nze kasozi mugagga mu district ye Mukono.
0: Kati Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Galabuzi agamba nti abantu abali mu buweereza bonna basaana okusoosowaza ekisa omukwano n'amazima eri abo baweereza, kino kiyambe abantu obutabatya okubasemberera basobole okukolagana. Ebigambo bino
8: bino byonna byogeredde ku kyalo Kiweebya ekisangibwa mu division y'ettamu mu munisipaali y'Emityana, ng'eno abadde yeetabye ku dduwa y'omugenzi Ismail Dumba ng'ono yali mpagi Luwaga mu nkulaakulana y'obuyisiraamu mu disitulikiti y'Emityana. Mufti atuuse n'okugamba nga bwe waliwo kubamu ku basente b'ab'enkiiko ez'ebyalo ng'atuuka n'okukola endagaano n'agiteekako ne sitampu, nga ekibanja kimu ate ne kiba nga kiguliddwa abantu abasukka mu omu.
9: Erimu abakuweereza abantu obeene ekisa ekisa kuba okulembera omunafu mufuulo ow'amaanyi kasaba ng'oli ku mazima, ow'amaanyi ofuulo omunafu kasaba era ng'ali ku ki kulimba. Osanga ngoli aguze ttaka ala sina doka na eri sina dokochi oli ya jamu January onazemu kwa mukaga takalichi tetukola butyo oli ttaka ni oliogula nga bali gula mu January tabuka wate wange nti nze yoro si kibugama kye kitufu ettaka nze zino oli gula nsiko na kochi okula kochi ojapo wejeredde noitubire bakisa babage tukulembera.
8: Super Mufti ategezeza nga aliko bingi ebituukiddwako mu bukulembeze bwe, gamba nga okugaziya obukulembeze okuva ku disitulikiti 14 okutuuka ku disitulikiti 46, okuzimba ennyumba ey'obwa Supreme Mufti, okuzimba eddwaliro ekkulambiro n'ebintu ebirala bingi.
9: Najja mu buweereza nga disitulikiti 11 etwalinamu obuweereza enyogero olwaleero ina disitulikiti z'entambula nazo 46 nga te ofisi ezili siza mu kikapu. Namwe abali Emityana wayinza okuwa abantu abatandika kutereera mu layini mubakwate mpola mpola wate bakyalina gye badda teri ffe tuli ku gulawundi temukkiriza ekyo ffe tuli ku ki
7: gulawundi
9: kubaza entambula okuva ku mwezi paka mwezi naye gweoyagala omulaba wa wangi
7: teri
9: wena omulaba
7: teri
9: kati mubeerako ki mwetereze bannamityana bamanyi okujja eno enaganda ate mmwe temulina buyinza temulina sitampu. Sitampu ekutwala wa? Ekutwala muggulu, ekutwala mujana. Sitampu ya Sheikh Saliko omukulu etwale sitampu ye, sitampu ya imamu kasobola okikoona ku kiwandiiko oli nakujerega okubeerawo kwaffe. Tuliwo mu mateeka ga Uganda, tulina constitution kwetukolera emirimu.
8: Ate ye disikazi wa Emityana era ku ludda olw'ekibuli Sheikh Ali Kasaliko Ssempijja ono aloopedde Supreme Mufti nga bwe waliwo bangi ku Baisiraamu ate abataagala kudduukirira n'okuyamba Obuyisiraamu.
10: Neesaba Abasiraamu b'ekitundu kino abatali Basiraamu tibalina emizigo mingi gye bapangisa, emipanga gy'abapangisa, naye afiirwayo ekikugamba nti akazigo kano nnamba 5 kankaba Obusiraamu. Naye Haji Dumba ono mu bulamu bwe mu by'obugagga bwe yaleseemu omuzigo gw'Obusiraamu, tuteekeko enkulaakulana y'Obusiraamu. Kati wali tetujja mu bantu nga bano.
8: Kulwaseddume Lubogola Simba, nzeze fubali kudembe Emityana.
0: Kati mnamule wa Radio Simba Ramazani Salimulengera yazikiddwa ku kyalo Buto mugombola eba munane Kerwere yo wakati mumiranga n'okwazirana okuziga kuno kutabiddwa abakungu bazaba ebiti ebyenjawulo era nga bano basiimye emirimu gy'asobodde okuweereza ng'akyali mulamu. Naffe wano ku Radio Simba twabaddeyo ng'enteekateeka zino zonna zitambula kalagalaga okwerekera munnaffe
11: munnamawulire munnaffe Ramazani Salimulengera agalamiziddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera ku kyalo Buto mu ggombolola y'eba munaanika mu disitulikiti y'e Luweero, era ng'ono awerekeddwako ab'enganda abako n'emikwano wamu n'enkuyanja y'abantu okuva mu bitundu eby'enjawulo, era nga wano bannaddiini be basooseewo okwogera nga bakiikiriddwa Reverend Father Dr. Gerard Wamala ng'ono aliko obubaka bwasibiridde abakungu bazi.
12: Gwe wenyini oteekwa okuyita mu mbeera eno Ramazani gy'ayiseemu n'ekisinga obukulu kweteekateeka obulungi ne tufa nga tumanyi nti waliwo gye tugenda mu bulamu obujja obutukolera ku nsikuno nga tweyisa bulungi ala asobole okutwaliriza.
11: Bannamawulire ab'enjawulo abeetabye kuziika kuno nadala abavudde ku Radio Simba abakulembeddwa mu Emokera pamune koni Nalugwa baliko bye boogedde ku mugenzi
13: Ramadhani Sali twatandika naye mu 1998 nga tukola ku Radio Simba nze yamanyisa ekyalo kino ekyeba munanika Mubuto, Ramadhani Salinga nebwo siriseemu nga takuwuliriza you know nga temuuliziganya bandi nga kubira nagamba totumidde ku mama namumbejja
14: kitalo nnyo sali yabadde mukwano gwange zina joininga Simba mu 2001 enkola ne sali natuuka nawumula I think 2017 ne mbagamba nti ne nga tanalwala wano juzijuzi sali nga teyebaka nga tampadde story eva luweero era kyetugambye nti aa waddeki tulina okukola ki tulina okujja atlist muwerekere agende mu nyumba yesimba yetweyanziza nnyo
15: kitalo nnyo banyama ne basibo erinnya lyange nze Herbert Kamoga nkola ne NTV twagala kwebaza Katonda kulwobulamu bwa mwami Sali amazima gali nti okukungubaga kubaawo naye tulina okwebaza Katonda nti amutuwangaliza ebbanga eryo lyamutuwadde abakoze naye tubadde basiimu nti wadde abadde muntu mukulu naye ngaawa ekitiibwa mu abato ate era n'akolagana namwe bulungi so twagala okwebaza Katonda olw'emyaka gyamuwadde n'okumuwangaza obulungi bwatyo tumusabira byonna ebyamusomako omungu amusaasire waina llahi waina ileihi rajiun
11: mu mbeera eno bano si be bokka abanyoleddwa abalala ne bannabyabufuzi okuva mu bendobendo ly'e Luweero wamu ne Uganda okutwaliza ewamu nabo baliko bye boogedde era basabye Omukama alamanzani amulamuze kisa
16: Oweekitiibwa Minisita Dr. Muyingo asaasidde nnyo omukyala Maama Lamula olw'okuviibwako mukwano gwo akusaasidde nnyo kubanga mbadde mmaliga n'ebbanga ddene ne mukula amazaani nga buli omu yayiga munne asaasidde nnyo ab'ekitundu kino ekyaffe ekyabamunaaniga okuviibwako omuntu w'omugaso
17: ekisinga obukulu buli muntu kyayina kyali mukukola akikole n'okwagala kwonna ng'omugenzi Ramadhani Sali bw'abadde mu sekita y'amawulire era n'atusaba n'abakubiriza omukwano Ramadhani Sali bw'abadde ayina eri abantu bonna abali mu bendobendo lya Greater Luweero musigale nga mutambulira awo ab'amawulire nga mulipootinga ekyo ekibadde ku ground
18: abantu be bamunaanika ne Luweero ate bannabbuto mikwano gya Sali aba midiya omuli mikwano gye ne baganda babafuuka ab'oluganda omuli Radio Simba nga yekulembera bannabulemeezi banna NRM mwenna kitalo nnyo ekya Ramadhani Sali bannange nno tuviriddwako omuntu atazzikawo kubanga Ramadhani Sali abadde mukwano gwa buli muntu
11: lwaseddume Lubogola Simba nze Lwanga Musa wano mu disitulikiti y'e Luweero
19: Abuge gabadde amawulire ku Radio Simba.
20: Eno ye ssaawa y'endala
21: ku Lubogola
19: Simba.

0: yanzege oluo obuyambi obwo abuli yena asobodde waliwo wano Ibrahim naye tumwebaza enkumi esatu waliwo ne Serugo nawe tukwebaza enkumi esatu ne Peter enkumi bbiri mu bitaano so far ensimbi ziweze tulina emitwalo amakumi ana mu munaana ez'omulenzi ono abadde ayagala emitwalo amakumi ana mu etaano buli asobodde okusonda mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abawe nnyo omukisa emitwalo amakumi ana mu munaana tugawezezza so tubali twagala ana mu etaano tuyisizza namu mwebale nnyo mwebalire ddala kakati nno twagala kuwulira ndowooza z'abantu
1: sibye bulungi ensiba yo kansubire nti nungi yogerako ne faya nga ndi nekabula soke madudu mu disitulikiti ye Mubende omulamu ogwo kansoke mubeezeko Girumani ne medisemu nga mubuto tebajja kulugula Simba n'abajuliriza yona Simba bonabona mbatumiddeko kakati madamu koni nze ngamba bwoti oyo oba mukyalo tageza n'ayamba oyo omukazi
0: mukwano gwo tomuyamba
2: bali okwereza madamu koni ogenda ne zaviani okuvena kasongola strike mulamu antesa nga ngamba koni eyo dilu tajiroberamu okitegeera
0: toyingira eyo dilu tobiroberamu
3: medisemwanga mubuto ebamunaanika omulamu anguweereza mamalesi tewakata

0: club yone ne mugula ndo kubange yensimbi ezo ezikiriga linga po ezeri release clause eri mu contract ye ekitali ekyo atali nsimbi zibana wayo zinajayo Julian Alvarez club ezibayagala zibade nyingi no kubade club ya Real Madrid ne club ya FC Barcelona chokade club ya Senera kuingia kono bala bekanti bayagala kubayira nga bongera okumanyi na balenza baliwonga Martinelli ne Trossard omu kuboba bombi baiza kumaliza nga batambuddemu nga batereddwa so bwe kiri bwe kiri club ya Manchester United baino gula basambikirizo bagana kuba katika Semiro yagenze mukubera nga yagenze baino kujuza chifo cha Casemiro tokana okubera nga ava ku kuba kucho kubanga replace nga agenze ne squad okubanga ojongera mukumanyi baino kula mu additions mu numbers ezinja olo change subira wansi wa coach mpya Michael Adrian Carrick abakala bya Ipswich omsam coach Gary O'Neil kubagala okubera nga baleta okusikira coach yale kuli Dekiani Makena ono Gary O'Neil ye coach ali ku Racing Club Strasbourg France yagenda nga asikira coach Liam Lozine chawe singe mujjo mu January so abanga demis jibadde tano ate Ipswich yasabido kubira ngeda mu Premier so bagala kubira nga baleta coach yo Gary O'Neil iranga bachi ali mutasiganyiza amanyi necho bwe chitu bishali bina byonna tujja kudingana mu shows ngabe just dilingana nenga ekiro kusaza tujja kubira biri kuina match ya World Cup wakati we gwanga elia Argentina ne gwanga elia Austria walipo ze ekiro sawa mukaga France esambi Iraq tino pezi ne game ekiro kusama era game enungi nawe bwe nebe samba Spain buli mpira pezi rada nge samba Senegal buli mpira inogo mpira munyivunya gwa samu endeze ekiro tino gulaba timu ye gwanga ya Norway bwe nebe samba timu ye gwanga ya Senegal abako gwo mpira gwa soka sakwe bu kutimia ba Faransa nga tete miye gwangi eno ugaso kabasa bwo gwangula za ligo zinya kuyemu nga bakuve gwanga eliya Iraq so ndaga de position ji wizikira wano nenga abazanya bingo tufunya omwanguzi wa bingo ali ku namba ya 0755 mukaga 5 musanfu 2 dash dash 0755 mukaga 5 musanfu 2 dash dash oya wangu de milioni ya lero iranga mazo kubera nga jifuna njya muno nyaka otubayemu ko tegere amanyage na wajabira ne sente zagenda zikula mu kino inga zona zize gwabazi wangu de simbi zibira zizo so ina gado manyenti nacho aboe chitube chirigo munafa uli ku simbe na te empelo goma edembe agenda mapesa kwa bettinga lumba kwa DFL ya mapesa ili sita bibiri sita bibiri kumi sita kumi na tano stem hash yes sita bibiri kumi sita kumi na tano stem hash yes lumba yes oje VIP ya feyali do VIP na katambula kukodi star bibiri kumi sita kumi na tano stem hash yes lumba lumba lumba ngabishari wa super single odi 2 plus na odi 3 plus na lumba kwa DFL ya sita bibiri kumi sita kumi na tano sita bibiri hash yes wanoze mbele keleza kudingane mgemi ya lijeti na Austria ya kujapozi sawa imuno ya chitundo kula preview mpilo guwa ilanga mogo mpilo kujaka bina pozi nesimbi ileza bingi mikuwa ya kubeda atano so mogo mpilo kubeda kwenye ngo kuhuliza ubene chance elewa mkuli nesimbi mikuwa la atano mbingo mgemi ya Austria chile saa bili benebe sama timi ya Argentina ya zemba sibu de mbaga lizo kubeda kwenye mwena ila mwelaba
1: Ebyo byonna mu Simba Sports naba kugumbye mizanyo nga babi soma mpawu ya bigira ku mulimu kati nencha tulindirire
2: Kimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliiko kkomo kumanda mobile ne data ng'amala ennaku 3 nyiga sita 19 sita emu hash ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu g'amanda manda mobile koleeza MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission
3: obadde okimanyi nti etteeka lya Uganda likirambika bulungi nti ettaka lya famire teritundibwa era teripangisibwa wadde okugabibwa ng'omu ku bafumbo ababiri tategedde etteeka erikwatagana ku by'ettaka likirambika nti omwami oba omukyala alina olukusa ku ttaka lya famire kino kitegeeza nti ettaka ne weribeera nga liri mu mannya ga muntu omu omwami we oba omukyala alina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa ettaka lya famire lye liruwa weewo famire weyina amaka webalimira emmere oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti lya famire nga n'abatuuze b'oku kitundu bakimanyi etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumbo ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze wandiba ng'oguze empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi naye etteeka liriwo okubabugiriza olina olukusa okugaana omwami we okutunda ettaka era

0: obuvunaanyizibwa bwo okubeera nga weebuuzibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo. Singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde, osobola okwerwanako. Tuukirira Abalands Registry oteekeko kavieti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo. Kavieti eno eggibwako gwe wekka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako, genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere. Batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 Ntinda Avenue ku Ministers Village mu Nakawa Division oba kuba ku 0445308 oba etali yakusasulira 0800111511 obubaka buno bukutuusibwako FIDA Uganda wansi wa Pesa Project nga bayambibwako Denmark, Netherlands wamu ne Ireland.
1: Eno ya Simba
2: News buli wamu amawulire we gaba gonna agesika ku ssaawa eno.
3: Poliisi ekyenjo gy'egombye mu bwala bantu babiri nga batebezibwa okubuzaawo omwana w'emyaka 7 ne bamutta. Gano n'amalala mu bujjuvu galinde.

0: kale banango bachiri mwechitio mukiriziganya nzire mwobwe yamu nditukira dalala luguzi vumira ngabori wenda gamba wakwetuka daba yate biwala bwe binyenye omutwe tosanga nerero yazatwanike nedda mukigudde mwesekerere kati nyumya bibya jemba sidayo.
1: Chala ba mumia tuwade tugamba.
2: Chibende chikutobu de, chibutade. Wamukaga nga kumi na rumwa mwezo kwa musambu. Ye faino ya neimbira biange. Day of Freedom, Mukavumba Recreation Center. World War, ikenda kuwa Las Vegas. Coca-Cola City, bituli biyerere bila kabiyerere. Sanyu kusanyu, dembe kudembe. Ulimuntu alibibie, na walibibio. Katengo izi gororwe, omtuwaro gufunibwe. Munagambibwe, ntichiwede. Batutade, femwe, wefe.

0: Mwebale kubanga mukyawuliriza Seddume Luboggola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu okubatuusaako amawulire ag'essaawa 10 mu bujjuvu. Abadde Lord Mayor wa Kampala Salongo Erias Lukwago mu ttuntu yali laziddwa ku alimanda e Luzira oluvannyuma lw'omulamuzi mu kkooti e Makindye okwongezaayo okuwulira okusaba kwe okw'okweyimirirwa. Omulamuzi Sarah Basemera ng'ono awulidde enjuyi zombiriri okuva eri oludda oluwaabi n'oludda oluwawaabirwa taina kyanyeze ku nsonga eno nga bw'abadde asuubirwa. Kkooti esoose n'eyimiriramu okuva ku ssaawa 4 nga balaga nti bagenda kuwa ensala ku ssaawa 8. Wabula kkooti bw'ezzeemu, omulamuzi oba Lukwago teri alabiseeko mu kkooti nga kino kidiridde okwevumba akafubo okulungula ssaawa namba wakati w'abasemera Lukwago ne bapuliida be. Oluvannyuma kizuuse nti kkooti ebadde temaliriza nsala eno era bapuliida ne bategeezebwa nti okusalawo kuno kugenda kuba kuweebwa mu bbanga lya ssaawa 24 naye nga kugenda kuyisibwa ku mutimbagano. Wabula puliida Medal Lubega Ssego n'ategeeza bannamawulire nti omulamuzi era ategeezezza nti oba omuntu ono akkirizibwa okwemirira oba nedda wakudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno.
1: Batugambye nti omulamuzi tajja kusobola kuwa nsala wabula enkya ku mutimbagano oba obutasukka nkya. Ali ne bagamba nti omusango guno gwennyini oba bamutadde bati bamutadde gujja kukomawo wano ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ogw'omukaaga. Embeera y'obulamu bwe eyongera okunafuwa era tebalina busobozi bumujjanjaba wabula okulwana n'obulumi ate nga abasirikale b'omubiri gwe abamulwanirira bagenze bongedde okunafuwa oba okuggwamu mu musaayi gwe. N'olwekyo mbasaba abooluganda mumusabire naye n'abalina emitima

0: mwebale kubanga mchauliriza Sedume Lubogola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu kubatu usaka maulirage sawe. Kuminebili mbujufu ne munange.
1: Kwa guma achisule. President Yoweri Museveni alangiride nga bwagenda okwongera HDL ekirala HDL ebirala bibiri mu district ye Kalangala okwongera okugonza ebyentambula mu district yenu. Mu kiseera kino Kalangala ebadde erina ebidyeri bibiri nga kuliko na kuliko ekive na kiwogo okudda Entebbe n'ekive n'ekigenda n'ekive Bukakata oma Masaka okudda ku bizinga byebimu. Museveni okwogera bw'ati abadde ku kisaawe kya Kibanga Primary School ekisaawe mu lukungaana oluba oluggalawo okunoonya akalulu akamuna NRM Aida Nabayiga akwatidde bendera ekibiina kino ayagala ekifo eky'omubaka mu Parliament mu kitundu ekyo.
2: Naye kati gye tugenda kwongera ebidyeri ebirala bibiri nabyo waliwo ekidyeri ekigenda kuva Entebbe kugenda Mwena. Kitandikira Kasenyi n'ekigenda Jana n'ekigenda Bubeke n'ekigenda Lwanabatya n'ekigenda Erulindi.
1: President Yoweri Museveni bw'atuuse ku nsonga y'abavubi abadde baagala bakkirizibwe badde ku nnyanja okuvuba nga bwe baagala n'abagamba nti tasobola kutunula butunuzi nga bavuba ebyennyanja ebito.
2: Kati okuvuba mwasooka kuntawaanya kubanga nze ndi muntu wa lukoola ebyennyanja sibimanyi n'okulya ebyennyanja sibirya era nali kuntu kufiira ebubeke kubanga bwe natuuka ebubeke mbali n'ebyennyanja byokka n'ensiwa njala naye kati mwampaniriza okusoma ebyennyanja nemanya nti obunyana bw'ebyennyanja mubiyita mudeke kati nebuuza ntabasese bano okulya ennyana z'ebyennyanja ebyennyanja binayongera bityo bungi kubanga fe abalaalo eri ku lukalu kyamuziro nibo bofa enjala tosobola okulya ennyana y'ente.
1: President Yoweri Museveni abantu be Kalangala abategeeza nga waliwo entegeka za gavumenti mubamwe yagala okuyita okubaako enguudo zeekuba kolaasi
2: ekisigadde zenguudo zino ez'omubizinga nga nno kasolo lwabadde ayogereko olwo tugenda

0: Zowulira nota zipakeyo zikolanga basomesa nsabo siwobudde bugubugu simuliro nkizudde kati omubaka bamukubyali na kiruddu eyo tebuba butamanyi okusirika ennyo tutyo naye abatujooga bagifuula kyansi ey'okutulinnyangako nga zikapeti kyeweerowooza si ky'oli munnange sula
1: aliko simu notwanguyira nga otugambakwo ye kwoliko kubanga tuli mu kibudde obutali nnyo bwaffe traditionale kale nno bwe tukufunako ng'osangiddwa mu budde buno otunyonyogera bwoti ku 04-45-46-47 ne tubeera nga tuli wamu nammwe tubagambye olunaku lw'enkya tugenda mu operation Kavumbula frontline. Alo ngozikira tukutusaako kati ebimu ku bintu byotasobola kubuusa maaso ng'otuuse Kavumba. Kavumba kye kifo kyokka kyokka ekiri private gy'ogenda okusanga zoo etali ya gavumenti. Zoo kitegeeza ebisolo ebigenda okulambulibwa mu zoo Entebbe. Private ekifo kawo osobola okugenda n'olambula nawo ebisolo ebyenjawulo bagiyita Kavumba Recreation Center. Kavumba batadde wewali ebyesuubo byetwanigambye ebyekizungu ebikukasuka kuwaya n'olyoka oyiringitira kuwaya waggulu naawe n'okakasa nti oli ninja kuwaya andi zipulayini bayinza obutagitegeera twogere waya nga ey'amasanyalazi waya kakati obanga oli mwana muzira ng'era weewulira obadde weewuliramu obwa ninja bukakasizeeko Kavumba nga wekasukako okuwaya eryoke kuwulule kilomita namba evumbula lwaki abantu abamu babeera n'essanyu nga balala tibalirina okuzanya kw'abaana bouncing cats twabagambye omuli ne bouncing cats ey'abakulu waliwo olwogenda nga mututa abaana okubatwala okuzanyako n'ogenda okulengo kati mbe kubanga saze naawe sigalo wange nga ndaba kintu ekyo nange nandibadde mbuuseeyoko nekikwamuko
2: bigenza okujja nga twakulanga
1: batanje mwakula Kavumba ovumbula n'obiddamu naye dokita omukugu okuva mu India banange muwulirize simba buli wetukola event efaanana bweti tuteekawo kyetuyita social responsibility tubako kyetuddiza abawuliriza abaffe ekyenjawulo omuntu kyagenda okuvaayo nga ajjukira olina olumizibwa amagulu kubanga kano tigakyali ku byamyaka nti ki amagulu mugongo osanyalala oyina pressure eyalemera waggulu oba okitegeera pressure eyalemerera waggulu otera okweralikira ebintu ebikwatagana ne stroke oba mu famire yamwe mulimu abantu abali bakubiddwa ku stroke obwezityo ebintu ebyo birabukire dokita omukugu okuva muyindiya amaze okukakasa nga bwagenda okulaga ku bantu ku bwerere nti omuntu okuba omulamu tikimwetagisa kumira ddagala tikimwetagisa mukuba mpiso agenda tugenda muterawo ogundi eyenjawulo Kavumba gwe ne bwonoobozze ng'ekigendererwa nti Kavumba wuno atandika ku makya saawa 4:00 batandise nzenja kubeerayo nange omukugu oyo musisinkaneko ankwatemu ku kinywa kino ekirabika nga tikikyegolola bulungi oba okitegeera kakati awo gwe nogandize zigenda okuwera 10 nga nvuddeyo byonna omanyiko bimeka tomanyi bingi byonna
2: naye nga banaye
3: ekinywa byonna
2: Kavumba atuuse ennaku tubuzayo 18
1: zibulikikanga enyingi
2: ntono nnyo
1: nga bantu balina kyebalinda kyebaagala zaano
2: ntono nnyo
1: omulogoabantuabamuakoaade Kavumba naye nkukakasa nga nabe Kavumba bennyini bagamba tebanange ekintu ekyo ekyagenda nekyekiika munaku z'omwezi mukaaga kuba omukaaga nga mukaaga enaku z'omwezi mukaaga 2026 ndikibabuta bwawo baga singa Kavumba bagirangiridde dde okuba capital city ya Uganda naye era ebyo bireke amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde nedda kkiriza bukkiriza entekateeka za allah okkiriza nga nzikirize nti allah bwatyo bwayagadde alhamdulillah

0: Uganda.
1: Ina kuzama zinga kumina numu jirai ye kuolwa.
2: Kuolwa. Emu mimi kumituwa mikwale wanga mwana mrenzeri boy.
1: Boyfriend.
2: Boyfriend ya ingirao. Tulina of the fireworks.
1: Mm-hmm.
2: Ezo zoka nyomero kabulijo.
1: Mm.
2: Mukadeka fireworks. Tukusabatani kaweti geki. Tuze tuwagamba abantu abatagaba nukufuna tibafuna.
1: Yeah.
2: Tuwagamba musasa nita sete mizi nyezi muziteka wa. Muziteka wa. Neku unakuoro. Tuveda na kanyomero kwa kasuka senta atuwala atuwali. Fireworks wazita andika tukusaba busabi buli omu. Oba waisemu na bichinusu cha bitano. Oba lukumi.
1: Na evi nusewe mani kukasuka ya mturuma.
2: Nandiye sempapula. Eh, ndakuletempa.
1: Muletempapula banna.
0: Ah, mwa mutono omujja mweliso.
2: Akalombo lombo kali buli muntu kweye sawa ya pawe wax atoko kasu kwa kusente mbanga. Atwala akolechi.
1: Atwale.
2: Situfundayo oboka sheru 10 oba 2.
1: Eh.
2: Mwana mwezi. Soko kwa tomu zina.
0: Ah, tuchagera maso tukongera kujukiza dotibo logistics bagamenti kudachika. Abili agaise kusawu mu atugenda kwera mpozi nga tetuzanya nagame nyiga star 255 star mwenda emo hash osobola kwera mpozi nga tuwangula emitwala sa teka mpini namba ya mobile money yo obere mpozi nga te otemwa kwen 10 bili zokazoka ino kwera ngo inakoka airtime kasini singa 10 message esobola kwera mpozi nga te etambula dalu nyo mwana muwala Dina Adam Ziliana lero birthday ye balagi wali message bajimpereza Timbo Kat Dina Adam's happy birthday.

0: kubera kubokati na watu kubera kujeje Eclipse Buliana backup radio Simba TikTok live mwena mwena tulina tuwete tukubuza
1: yes,
0: walio sude kusente sili ya kulimba wakusula nti bandanya nipate ni sende zari
1: nga zingude konga stegede yes,
0: zari nga sente meka
1: na kasemba sura kumi na gumu mkumi tame mabega wiki wede pena heza numa
0: chukuli ndi mbali jyo yambala wamwe tulina
1: ando za nastekera muno nente kamwe simu neska yesimu nga sikigenderede
2: sende nezi ikalizi itakusimu
1: kumenagumu enkumitano
0: katono za lwaki katona teka we mbilo mtu nasura sende
1: aleto kugeze solusi enzo kuleto kugeza naga kanda veda lono mbade muwadu newe mwiji ka alumuati asigala asigala nangi
0: kubanja ukani kubawa watende walimu niyevu merini
2: na kanji kamu na mwane
1: bodi aino kukirizo gamba kasamu kama yazimpa najia kumpendala
0: kakati wa seba ni wanyavu kuoru tukasuka sente atuale atuale akalombo lombo kari inti bubati wakasuse sente
2: tolo onda sente
0: tolo onda sente ni mwola bako mtu walonga kakukunde mukalega mukalega tokulona
2: kakati mkandi mnoti zinzijia yomu bere
0: kubangezo zangu mutoka suse ebu hebe mutoka suse kato kubia walebio kwe itamuna ichinu sucho itamuna ulukumiro lukitamuna ikumi ya bili zongo mainti kano kasera kakuwa kubutonde obutonde tumukungula mkubwelele situnache tubusatula na webele wa mtu omulamu alimu butonde ntusumulo kuwa kocho uo butonde kubwelele
2: yes
0: atuala atuala
3: yeah. Okay tugenda muluimba mpozi za atu lala uluwama na mrenzi boyfriend limba chi
4: kileva jinsi ya leti
3: so katugende uliyo lala kubanga uliyo
4: tulende mkamili yoni basi mao genze

Kale webale kubanga atoche kumide kurubogora Simba na tera ziba mpaka za chikopo chansiyo na tukulisayo nyo mwenye neimbira byange tuongera kubira tukujukiza inti neimbira byange finali zigena kubira o na dalange na kuzuma zigena kubira kuminarumu umwezo uguja tugena kubira o kavumba irongo kuingira kugena kubira mutwalo gumugo kagoka ensimbi eza Uganda katino kulisayo nyo neimbira byange enafe butere vituwa tuingide o kubira nga tuwa tusako mpaka ze chikopo chansiyo na iranga onako lwalero egwanga eri Argentina bagina kubiranga batunka ne gwanga eri Austria jukira ntibona bawangule mpire jagulawo abanyanza esha powers ngina kubiranga negative wako Bruce Mutabizi okusako ne Abu Dhabi muna Uganda wetugenda kubiranga tambula akaongezi ko lunako olwalero nenga nyongera kujukiza ntibana fate aba Betika bagena maso nokubiranga bateka mu ensimbi eranga Betika bongera kubiranga bakutegeza antigenda osobola kubiranga osiba nabo mu live ni pledge kiranti baina ne next goal katino genda bugenzi ku www.betika.ug buterevo gene maso nokubiranga ate osiba nabo nengera dotibologistics bote bakowanga ku ensimbi nona kole mu pira guno gwe nyini tugenda kubiranga tugaba emitwaro 50 ensimbi eza Uganda ngera bote wachikozo nako lwegulo wecho ino kubira ngokola kwata simu yo kaso ulira akaimba kukwata kwa simu yo onyige *255*MU*#*255*MU#. Butelevo sobolo kubira nga uingira wakazanyako wewe nguli nsimbi mtono 50 nsimbi za Uganda banafaba dotibo logistics katino kwa mulimi bo banafaba Faith Agro Inputs bagamati yongera ku makungula go nga olima kasoli wa DK 777 akuleteddwa banafaba Faith Agro Inputs eranga kasoli ono mukubala yeka nsakatino bo simba ensigo emu mukinya nogoberera endagiriro yenima eri ku mulembe oja kubera ngo ofuna kumpi yika insawo nga 35 ku nsawo 40 eza kiro 10 atenga kasoli wabo abala emisoli ebiri agumira kasanja atenga akula mangu ddala katino gwo musubuzi baga ntosobola okubera ngo ofuna emirundi 10 ate kubuli 10 nenga musanga ku maduka aga Faith Agro Inputs wana mchibuga Kampala atengera na maduka gona agatunda ebyobulimi osobola okubera ngo ofuna kasoli wa DK 777 nenga osobola ba kubira ko ku noti 55 M 93 8 9 8 9 3 8 9 8 gwo mulimi okumanya ebisinga oku kasoli wa DK 777 okubanda faba Faith Agro Inputs kakati no ayagala okubera nga ate oyongeza ku business yongo okola ensimbi abanafate abamu micropay bagamba nti abagala ba agents abenjawulo okubera nga ofuna ku nsimbi kati no fuka micropay agent onako lwalero kyewetaaga kiri kimu funa bufunye esimu ya smartphone ofune float osobola okubera nga ogabira abantu mobile money ku mikutu jona jona mukubira nga bateekayo ku saako n'okujjayo n'abasasula school fees abasasula abize ezenjawulo nga URA ne NSSF n'abagula data butereevu byonna osobola okubera nga ogenda maaso n'okubera nga obikola naye nga bagamba nti ojja kubira nga ofuna commission ku buli transaction gy'okola essaawa zino bagenda maaso n'okubera nga bawandiisa ba agensi okwetooloola Uganda yonna yonna kati gwe kyolina okubera nga ate ogenda maaso n'okubira ng'okola nga bwe nkutegeezezza ntifuna bufunyi simu eya smartphone ne float nenga okumanya ebisingawo osobola bakubira ku noti 7 noti noti noti 9 3 3 9 noti 7 noti noti noti 9 3 3 9 obo kubira ngo bakyalira ku ed offices zaabo plot 3 mukanjo cha street ekamocha ku third floor ekizimbe bakiita the world life tower building ojo kubira nga ate obasanga katino gwe anonya esimu bayagala esimu eyo mulembe ulina sente toyina sente banafa aba techno kasanga ti baga nti bakuletede amasimu ku kibanja mpola techno kasanga ti batunda iranga basubuza amasimu ga smartphone ne mapesa empya tuku eranga esimu zaabwe ziri mu original mpya tuku balina asimu omuli Samsung techno itelo Infinix Vivo ZTE baina iPhone Zikamon 50 Spark 50 Pop 20 baina Smart 20 Note 60 Note Edge ne simu endala nyingi atenge simu za buzijirako garanti katino mukadde kano promotion eriko bagise kibanja mpola elimu amasimu ga smartphone gonna okusako ne Samsung ku kibanja mpola ku bay eya wansi dala kakati na watali musingo gwe kyono okubera ngo okola kwe kugenda maso n'okubera nga buterevo otwala ndaga mtu wabulera bagamba nti
buli wogula simu wabirawo ekirabo ekikuweebwa naddala ku simu gy'obogenze maaso n'okubeera ng'ogula kati nno aba tekino kasanga tibaga nti be banambeemu okubeera nga batuusa amasimu agali original wano mu Uganda era nga tobanabona na simu tobanabona na charger igenda bugenzi mu Tekino Kasangati naye ng'osobola obasanga wali ku mutaasa City Mall e Kasangati ku mafuta ga Touch Energy e Kasangati awo kulinaana ne Afro Club mu maaso ga katale akapya ake Kasangati atenge seta bali awo ku SK Mall awo ng'oyingira ekibuga seta ng'ova Kampala atenge nansa nabaga nti bali wali ku mastore awali emiti gya kalitunsi batunudde mu kkubo lya kyebando ekipande kyeru kisoma Tekino Kasangati 7 eranga akuchipande kuliko bendera za Kamoni 50 nenga balina amasimu gonna katino kwa walaba fere Tekino Kasangati bagamba ntosobola okubiranga obakubira ku masimu okuli noti musamu noti 3 2 4 9 5 9 noti musamu noti 3 2 4 9 5 9 obaya noti musamu 4 emu noti 3 9 musamu 5 9 obaya WhatsApp eri noti emisamu 3 4 musamu mwenda 3 8 4 noti musamu musamu 7 4 musamu mwenda 3 8 4 nenga ne ku TikTok osobote kamu Tekino Kasangati noge na maso nokubira ngate obafuna kati nogwe owa family nawe sechi nomu ngononya enkoko empomu atenga nene dala banafa abayuga chiki super abaganti bakuletedde enkoko esabikidwa musabika empya naye nga ate obuwomi tebukyukira ddala kati nno balina ebifi ebi balina ebifu ebyalagirwa era nga baganti ebifi byonna biri dede kati nno kyolina okubeera ng'okola agenda bugenzi osobola okubeera ng'ofuna enkoko ya yugakiki balina ebiwawaatiro ebinene ddala balina ebisambi ate nga n'ebifuba biri gumite kati nno buli lw'olowooza naddala okubeera nga otegeka ekyokulya banafe aba yugakiki baganti lowooza lowooza ku nkoko ya yugakiki olw'ensonga nti kaba kaseera aka famiri naddala nga owoomerwa enkoko ya yugakiki kati yo DSTV nabo bagamba nti funa action yonna yonna emipiira gyonna gyonna egiragirwa egy'ekikopo ate ekyensi yonna era nga ttiimu zimakumi ana munaana ensi ssatu kaakati nno buli kibinja kirimu naddala kiwandiise katemba kati nno osuubirwa ba underdog okubeera nga bagenda maaso n'okubeera nga bakusanyusa ku kyolina okubeera ng'okola obutasuba kaseera konna konna egenda bugenzi osobola okuba ng'ofuna decoder ya DSTV kati nno decoder ya DSTV eri ku mutwalo gumu n'ekitundu zokka zokka ate ng'era ojja kubeera ng'osasula package ya access emitwalo 49 osobola okubeera nga onyumirwa buli dakiika ne banafe ate aba DSTV abaga nti bakuleetedde empaka ez'ekikopo ky'ensi yonna kati nno gwe muwuliza wali obuwola simba twongera okubeera nga ate tukujjukiza tekibadde kikutte obudde butereevu kibutadde era nga fayinaali ya nembira byange egenda kuba ng'ebeerawo olw'omukaaga ng'ennaku zo zigenda kubeera 11 omwezi ogujja ogw'omusanvu tuli awa kiso mu Kavumba Recreation Center kwoka kwoka site okuyingira kugenda kubeera mutwalo gumu gwokka gwokka ensimbi eza Uganda era nga lwe lunaku olw'eddembe a day of freedom buli kimu kigenda kubeera ng'ate kitambula naye nga biraka byereere buli omu asuubira okubeera ng'ate agenda maaso n'okubeera nga anyumirwa kati nno n'embira byange otugenda okuba ng'ate butereevu tubeerayo ennaku zo zigenda kubeera 11 ojja kubeera lunaku lwa mukaaga wali eri e Kavumba naye nga sofa mpaka za kikopo ky'ensi yonna era nga tulaba eggwanga eri Argentina butereevu bagenda kubeera nga batunka n'eggwanga erya Austria jjukira nti Argentina be bawangula ekikopo ekyo naddala bali mu ggwanga erya Qatar bali bakuba basajja abafalansa mu penalties era okukakkana Messi n'awangula ekikopo kye ekyasookera ddala ekyensi yonna kati bagenda kubeera nga batuuka n'eggwanga erya Austria etebamu oba erikulemberwa omutendesi Ralph Rangnick omutendesi yalikoko ku ttiimu ya Man United naye nga bakulembeddwamu kapiteni waabwe David Alaba asembye okubeera ku ttiimu ya Nafate aba Real Madrid kati nno bagenda okubeera nga basamba naye nga nkujjukiza tugenda kubeera nga tugaba emitwalo 50 mupiira guno gwe nyininyini kakati nogwe yakatwegattako kwata bukwasi simiyo nyiga star 255 star 9 emu ash neyes star 255 star 9 emu ash neyes buterevu osobole okubeera nga ate owangula ensimbi emitwalo 50 gwe ddu ne banafe aba Dotibo Logistics naye nga bajja kubeera nga bakusalako 2000 zokka zokka ensimbi eza Uganda zibajja okubeera nga bakusalako omukutu gwonna gwonna gw'okozesa ogwa mobile money naye nga olwakadde abagenda kubeera nga ate butereva tuyisaamu line up tusobole okubeera nga tuyingira omupiira nga ttiimu y'eggwanga erya Argentina bagenda maaso n'okuba nga batunka n'eggwanga erya Austria

nezijukira akalanga akedda ngomuntu bwakorona ku UBC korona korona genda ku mudala gwa mandevu ekatwe ate timwajuma nalwadda mudala gwa mandevu ekatwe yalina eddagala eriwonya ekifuba mu mbeera yonna okitegedde aisha kati akalanga ako kankoleangayo salumpasi salumpasi ku UBC akati ebisabo bya covid nga buli mulyango owulira nga buli muntu akorola nesebo era covid bwe yaggwa otwaddamu netukola nembira byange si bwe kyali kati ebola yagenze kati bwabanga yagenze nga bamasanyu meereere nga 11 gujja kuba mwezi gwa musanvu onaku olwali lwalagira olwalina kusa omwezi nga mukaaga guno omwezi kakati tuwaise ebbanga ddene mutwalo gumu gwokka okuyingira tujja beeraawo e Kavumba Recreation Center ewakiso eriyo nyanda yino kabaji betimu ya Argentina ono najja kukona makapiira katontono bada bagalaba kubagoro pena bajja bagwedisa Lionel Messi na papasi mpanvu agulaeri pena guvana agenda bugenzi wabweru buno obusajja no bulaika bwagala business aisha busajja ba Austria bwagala business ladies and gentlemen referee aise cooling breaker waisa nenga musuku mpembe gentu ya bakama bange adeso kubanga manya embera nga weso kwange tambula kakati awe tugenda mu cooling break bakutegeza nti banafe bali aba micrope buba gamba nti nga bagenzo nyua mu kumazi buba kujukiza kwa yagala kwera nga ofuna akasente ayagala kwera nga ofuna akasente nga oyongeza akasente mu business oba mu nyingi zayo ojja kubera nga otunoonyako tunoonya gwe bayita agent yetwagala gwe bayita agent asobola okubeera nga akola ng'olina essimu just ey'omungalo osobola okubeera nga obeera ne float float asobola okubeera nga akusasulira services zonna zonna ezikozesebwa awaka tugamba nga bills ez'amasanyalaze bills ez'amazi osobola okubeera nga osikola withdraws ez'enjawulo osasula school fees osobola okubeera nga osasula sente za URN NSSF osobola okubeera nga osasula bundles wano bampaayo ku bundles za 12 ng'okozesa essimu ey'omungalo kakati banafe ba micrope bagamba nti nga just olina float ku ssimu yo osobola okubeera nga nawe ofuuka agent alina osobola okubeera nga buli transaction gy'okola tusobola okubeera nga bakuwa akasente nga bakusasula gy'okomye okubeera nga okola transaction zenyini n'akasente nga kayingira kyolina okubeera ngaokola gwayagala okubeera nga oli interested oba ayagala otwegattako tunoonyeko wali ku kanjo kya street point namba 31 wali we bayita ekamoca flowa ya 3 ku kizimbe kye bayita world tower building awono wetuli wesobola okubeera nga tukwasaganyiza ensonga ezo gwe muganda nga wuliza bogola simba ojja tunoonyako ku noti 7 noti 2 anamu mukaaga noti noti 7 noti 2 anamu mukaaga 10 anamu 9 oba noti 7 mukaaga noti 9 3 3 9 be banafe aba micrope agamba nti osobola okubeera nga ofuna akasente awo wakaawo ku dduuka ali wona wookola aisha ng'otudde jasi ng'olina ssimu yo mu ngala awo ng'ofuuka agent yekutegeezako banafe aba faith agro inputs bano be bakuleeta kasooli dike 7 7 7 kasooli igwe amaze okubeera nga kakasibwa nti agumira ekyeya agumira embeera embi agumira omusana asobola okubeera ng'avaayo mu mbeera yonna bw'oba omusimbye ate nga okubala nakwo obeera owesiga 10 ku 10 ensigo emu bw'ogisuula mu kinnya ng'ogoberera enima erika ey'omulembe osobola ddala okubeera nga evaamu eka muvaamu esaawa 35 ku 40 gweri omulimi yenna abala emisooli ebiri agumira akasanja nosola n'ebirala bingi nnyo kati kyolina okuba ng'okola munoonyeko maduuka aga faith agro inputs mu ggwanga lyonna sinakindi mu Kampala ate ngaosobola tukubirako ku noti 75 1 93 84 89 ate mbeera esobola okuba ng'ekutambulira ddala bulungi nnyo enkoko ya Yugachik super aisha kakati yo nja kutegeezako nti bwe kiba kifwi ekifi kuba wumite ekifi kiddede ekifi kiri ekyalagirwa era ng'esabikiddwa mu nsabika empya kyokka ng'ate yeri yennyininnyini enkola eyedda ey'obuwoomi obwedda obwaddala kyolina okubeera ng'okola ginoonyeko oba oyagala bakusibira ebifi byokka ebyekifuba ebiwawaatiro byokka ebisambi byokka yeyo enkoko ya Yugachik eyo no bagamba bugambi nti buli lwotegeka enkoko eya Yugachik kabeera kaseera kafamire oba olina okubeera ng'onyumirwa mu mbeera nga bagezeko okupanga etambula anti wano gubadde guyimiridde kati guzeemu guzeemu rafali agambye kyekyo muganda nge dokita wa smart nutrition ogamba otya muganda nge bali kupanga owuliriza lwogola simba oba kambulenga ddala bulungi nnyo n'emikwano gyange misa henry 55 agambye abu sente meka simanyi kyotegeeza akati wano wamanja akutegeezako tugenda gaba 50 tugenda gaba 50 aisha bagita dotibo logistics mu kazanyo kabingo masavu kakati gwe kyolina okukola nyiga 6255 9 era nga wenvire wano ngati tunakunyuka wano ne aisha tujja ba tukwadde akasente ako kale mbeera bwe tubagezeko okupanga etambula ndabye omuwagizi wa timu ya Austria nga ate ayambadde mesi kino kinewunyisi omulabye tamwambadde naye

Ngokosa momo, bulibuwa sasule vimde pita suka nkumi tano. Okusasula tuti mibuwa kosente yona. Ewe muku nsonge kusasusebi ya maguzibyo. Ngokosa momo, chino chikuyamba ko. Nobu tatambula na sente nkalu. Kosa M10 momo apu. Obanyiga star, emu kaga tano star. Setu hash, osasule bulichoya gala. Mchifo na woli, akasera kona. Gula bulichoya gala, amafuta, nevi singa wo. Obokole shopping, ngabu ofisa. Agogemanyiga momo. M10 momo, erunga mizibwa Bank of Uganda.

Bili tanu tanu sachera bubili sema shigubere mitendera. CEO wa Italy agamya nti Ruben Amorim abaye taganya budde ku system yokusobola okubanga ayingira bulungi nnyo muniji ya Italy agaye nti jamu etagise miezi ng'esatu. Amorim yikira agenze ku timu ya AC Milan mujja kubawulira. Messi agamya nti amazima gali nti awulidde nga nnyogozenga alumiddwa ku penalty eri eganye agaki.

Olikushenda Musa Vaksisa Satufema Mwefe Radio Simbe Programme Nuje Dembe Masajia Fuma Uli Lama Musa Tumaya Sozili Akumita Tuliwe Nfena Mkwano Gwangenda Chika Mwende Sigado Kone Sawa Omwenda Nyenda Kubamba Tuwara Mupira Gwa Senego Neba Nafabali Abamanyi Duanga Abe Gwanga Elia Banafama Noe Mundiba Ya Kasameme Sedumere Wakula Simba Chenda Musa Vaksisa Satufema Mwefe Chikopo Chansio Na Mwetulimu Kuberanga Tetu Ambala Ganira Adalanga Team Zizo Na Zigeza Koku Manga Zilu Andiye Chikopo Chino Team Zuna Zijia Mzonyo Gununga Te Team Yabana Fabo Aba Manye Duanga Aba Senegos Sibiru Unji Kubanga Baba Naza Omupira Ogwaso Ka Gwamkwano Gwange Auliriza France Yaliye Ba Same People Atenga Senegos Ya Wangu Lumpira Gwayo Mkwano Gwange Manya Nui Ya Wangu La Game Yayo Ya Gena Maso Pinanga Te Soko Uzanya Mchivinja Chino So Kakati Ya Kuba Iraq Tuzaba De Jionya Ya Kuba Iraq So Wali Wobwe Taf Nobwe No Kwa Gara Kwa manye nyo, eri timu ya banafama Senego. Wawune nowe, ya galosi gara mkwano gwangenga ate, nyweze za mirimo. World Cup ono, njagalu kutegeza kakatulimu games kumpi makumi. Makumi ya namwemu, ezaka zanyiwa, goals chikumi, abidi musatu, zeza kagenda maso peranga zinyua atenga boxe mtuwale millions bili mwemi tuwalu mkaga mwe sato mwemi kumisato mruka gamata namba bili bivakalaba game zezo leo mwesa Andres Chichitini ya kurembe daba tibene goals tano na mbilira agwe mkwanu kwa nguwebuwele day akaungisi kuna kuhuwalelu sono mwemi chenja kwa peranga atenga kutuwala mpola umanyi ani agenda maso peranga atateba ani agenda maso peranga zanya abafu bigina kwa peranga biti hapa nafuali ya manjidu wangaba nowe ne Senego yanafuna result sidiru obana haba nowe yungiro kupira nga tena ya furume chiminja Senego akomali ilo kupira nga tesubilie ya wadika poku ingire kumitindili jidako jikoma teams Africa wama yone bilinde kusedume lukula sima tu sewa saja fumu lila muso tumayo sozili ya kumitu mpira kwa France ogo kwa against maso kupira nga kui imiri zibwa ulue mbele yobude na kateguna wa kupira nga guza njibwa jika ntindo ladu zibade zikuwa nga ze kansa mkwano guange wali ndibe jene mkira maso kupira nga te indira kakati nebaji imiriza ukuu walolo dukubanga muna ili zikuwira dara EVH saja chikuru so game yu negira maso pina ngate imi liziwa guwe na audisa nurecho baja kubira batuwege zabunde chiwe jidemo kuzanya ni ingate sofa game imi lizidua ya France wadenga badacha kune bedene gole muku welele yu musambe ya chiva cheri anuloti mbape ya bada kule mbede muko game yu so tulize buli suwabe mbira nga baitambula saidi zao biyuna mungja kubira mgera maso pina nga mbifuna kare Iraq Senegal neno we game yu weli gira kubira indira wali mtisawe chitibwa Metlife Stadium wali mu East mkwana kwa mu East Rutherford elanga chisangeba mu USA wali mu Bergen County agwe mkwana kwa auliriza referee aitiwa Wilton Wilton Pereira Sampio Sampaio Brazil ya gino kubira nga ramula game eno omwami mpira kutigira bulungi nyo so Senegal ndiba nafa bali abanowe bali musike elanga Senegal jam game eno nga mchibinja chino kumpi echa group I ya gina maso pina nga limifu number 3 ulo kuwanta na tebu abanji wa igoro subire chile tila ila kukubanga ate ye ya kwebede sene kweetaga results mungeri yu na oba yeetaga okuwangula game ino oba ufuna akabonero abene subire kupina nga hizo kugunda Iraq mgemu esemba yo ejo kusanyi beda kusio mwezi nga bide mkaga mwezi ogo mkaga gomkwano kwa angabuliza okubanga soro kubanga furume chiminja gambie Iraq nebo Faransa guchi alie mwerele ya Mbappe na hii game weyo nkugambi imiri zidua uluwe nsunganti ladu zibadeza nsofuku muka agwe mkwano gwange agoberera ndiba zibadeza ladu nsofuku mkumuka so game nipake na maso pina angabaji imiriza adalabu lunche nyo saidi zao kare zentusa pasaji afumu kujukiza niti manafu wababetika bapateka mwe simbi apatambula nafe abaga antikina maso pina gatosi manafu wababetika buka abaina utu enunja atensa va zigeno kina maso pina angaziku wa kusende wa mawe ya gale betika bagamate chiri BETIKA adotugi tanko kusiba nabo tanko kubira ngati usiba nabo kubanga balmina bliche tagiso kubango wangula gwe na auliza nowe bajanga bakoma mu World Cup beta go kubanga ba wangula naye bali kumutufu kubaina ofuna kwa results kubanga nowe bajja mu mpaka zino ngabajja omulundi nambanya basoko kujja mu World Cup nda asatu munana lubakulo bulunji yali World Cup 18 kubanga batu kwa round of 16 abajukira ne France 98 nga
nga France awangula na oba gina maso pena nga batu kaku round of 16 kakati baga lukubena nga te badamu kubena nga batu kati kensu ngazino bali mwansu mtendesi amanyidua nga msajja mkuru buwana helikwe cha itiwa stare oba Solbakken ya batendeka Captain Martin Odegaard atingo mkuru itiwa John Ame Rice ya ina awa John Anlise aine mpila chikumi mkumi atinga top scorer ya Erling Brotaland aine goes tano musamvu agwe mkwano gwanga uliza Senegal bakoma oko musonga zinobali waswa to coach aitiva Pape Thiaw ya batendeka asinzo basambile mpile mija badale Edlisa kana gwe mpila chikumi ya satu mwesatu atinga top scorer ya Sadio Mane goes makumi ya tano mutano basembo kolo brunch mumpaka zino abatimi ye gwanga elia Senegal wajokure kwa mulundi namba nyia era tubajukira nga batuko quarter finals mwaka gwanko mbiri mwaka gwanko mbiri mwebiri abajukira Brazil nga wangula mwalude kapu ya limu gwangile Japan ne gwangile ya South Korea subu naba zerero bagala kulaba ania wangula bagala kulaba ania gina manso bina gati anyiga munemu ndiba ya kasameme basenja fumu ntuse ku Radio Simba esinga zona okubanga tenkuwe ni zampere zensi mpire yomu gundu kwa mkwano gwanga uliza na gambi tuwele mkoko ya yuga chiku Radio Simba bina ngojifuna mbifuwa usoro jifuna mbisambi usoro jifuna mtu ingiri na enze ndo uzenja kubira mfuna mtu ingiri uwa mbisambi na mkoko uisingo kubira nge mpomira usoro jifuna mbulichio ya gara ya gara bifuwa bika ya gara mtu ingiri uka uja kubira jifuna mbulunji nyo mkoko ya yuga chiku jisange ya kubira mbulunji nyo songa bana fumariba DSTV bagamati usoro kubira ngate oza DSTV yo buja za DSTV ya buja wakini maso pina ngawe ya garanga bana balala kumanga kumutuwa kumenda chitunga jaku pere jisa buja atu jisa kumina ngufuna ni DSTV decoder mkwana gwange wali kumutuwa ni namu kenda na wakini maso pina ngate uumiruwe nsunga kumanga embeira ya jaku pere kutambulia bulunti nyonyi dela so back omtuwa swati mibana fama nowe asumie omusambi aidi mgol aitiwa Ojan Ojan Hiran yali mgol ataba zivizivale se Christopher Aja bainu musambi aitiwa David Mora Warf abainu musambi aitiwa Tropan Obatob John Hengen yalimu back atinga makati walio msambaiti wa Sandbagi Martin Odegaard El Capitano msambaiti wa Frederick Ansens yalinyo midfield ya basatu sunga te alisi basatu alisi basatu basatu bana o bana akulembeza Alexander Thoros alina Erling Brotaland no msambaiti wa Antonio Nusa kutiko msambaiti wa Julian Reston abubo nabaze okupira ngabagiza kwa jizombia timi ya Gwangiri ya Senegal papethi yao asumia basambi mgola itiwa Edward Mendy ya kute gol mbaka inawubana akuli Kalidu Kulibari El Capitano Kapin Diata ainala basambi nga Musa ni Akite ainala basambi nga Alhaji Malik Diof bebaze okubabaki ya mana midfield mlimba satu Edlisa gana gwe ainala Lamine Kamara ainala basambi nga papa gwe atenga kulembeda Sadio Mane Nicholas Jackson na msambi spala saa pazo kugeza kwa kunonya Gwanga lini lima njidu wangeni ya nowe pali zuzu mbie babike wa mababambala gane bukanzu mbele tulabe atiwira ngabu ina tambla seti zao mkujukiza mbo na fawali haba manjidu wanga mkua na Gwanga bate kino kasanga tipa gandikira maso kena nga tofune isimu ya chivanjampora funi zimu kuroni mbate kino kasanga tipa gandikira buka haba kuwe isimu ate ye chivanjampora nukira maso kena nga wea gara ngaba na balala isimu za bubaga mati bate kino kasanga zige na maso kubira ngate mkwano gwange tezige na maso kubira ngate wama ze simu zoke zidi oligino tuzigeza kuma simu simu amanala bebo kaba ingize simu wana Uganda abate kino kasangati agaliko ama simu agaliko abate kino kasangati bebo kwa aba ingize simu ezo ngate za mulembe baga mati mkasera kano gena basangu wali kumutasa stamol ya kasangati wabaku mafuta gato chena jawe kasangati akulina na afro club maso kaka tarika kasangati akapia eseta abali wali kukube kusite mall awungu va oyingira seta ngove Kampala atenge nasa nabali kuma store wawo awali mtija kati usipatunde mkuu eliye chemando ekipande cheru akisoma tekino kasanga tumsamvu era mu maso gabo waliwo bendera abendera za kama ni 50 tebali na batembe ibo na tebakulimba ntu waliwo atagera maso bilanga mukwara gwange akuranga bo obafana nanga bo a bagamanti kakati okuru wanaba fere bakubira kusumi ya 0 musamvu 03 abiri munyia chinda munana atano mwenda oba 0 musamvu nyia emu 03 mwenda Samvu tano mwenda ngambi 0 musamvu nya emu 03 mwenda musamvu tano mwenda oban ya WhatsApp ya noti musamvu musamvu musamvu ana musamvu chinde musatu chinana mwenyia ngambi 0 musamvu musamvu musamvu ana musamvu chinde musatu chinana mwenyia embere cha pare kutambula bulunji nyokumanya byo ategena no kuchikito ko yabo wali ya tikino iyo ubirenga tem kwano kwange bera ya kutambulia bulunji nyo nyindale ndibe jiba kaka wo sawa ina pasaje afumu sona Julius ngina pana tenji kwa embera itambulia bulunji nyo wanu kusimba singa zona dikatri 7 ya kasuri ya
agogenda okulima season ina abale alimba Faith Agro Inputs gena maso pinanga mkwana gwange ato kusenkule ya Faith Agro Inputs kasule wa DK 7 akutambuli sabulu nje mirimo atabuli chimu chivenenga shitambula taratibu nga luombo wa maji Simba nendiba eya waoreka.